0: Gippsland FM.
1: Magandang, magandang gabi, mga Double Cubs Kabarangay, Double Cubs G, mga binatid po ng inyong Kabarangay Chairman Fred Hover na nag-iimbito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio.
0: Gippsland FM.
2: Sino po ang magbabago ng bukas? Sino po ang magbabago ng bukas?
3: May bukas pa ba? Para sa amin?
4: Meron anak habang may taong handang gumawa ng tama.
3: May bukas.

0: Magandang gabi po. Welcome back sa atin dito sa ating Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program. Ngayong gabi po ay welcome natin again ang ating mahal na ako, si Kabibig. Narito ang kanyang topic ngayong gabi, Raffy Tulfo. Tatakbo na sa 2028 at nagalit sa mga DDS na maraming nag-unfollow sa kanya. Siya, pakinggan natin si ako, si Kabibig, nang tayo may maraming malaman. Siya, pakinggan na natin ang kanyang libak-libak. Take it away, my dear. Maraming salamat po.
1: Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta. Hala na, Kabibig! Naku, galit si Tulfo. Si Raffy Tulfo. Galit na galit sa mga DDS na nag-unfollow sa kanya. Haloko! Oo, Kabibig. Tapos sabi pa ni Erwin Tulfo, ito na nga ang nakakalungkot. Marami akong natulungan. Halaka! Kailangan ba talaga, Erwin Tulfo, na ipamumukha mo sa mga natulungan mo? Na hoy, grabe naman kayo. Wala kayong hiya. Tinulungan ko kayo, pero hindi ako DDS, nag-unfollow kayo. Minumura. Nakakalirik kay Kabibig. Halagat na, hoy. Uy, mga Kabibig, nagalit si Erwin, si Raffy Tulfo. Kasi tinulungan daw, marami daw siyang tinulungan. Pero nangalaman ng mga taong hindi siya DDS, in-unfollow siya. Oh, nakatikim ka na ngayon, Tulfo, kung gaano kalakas ang power ng mga Duterte. O, diba, Tulfo? Masarap ba? Kalerke. Uy, Tulfo, wag mo na maidahilan na hindi ka DDS kaya nag-unfollow sila. Ayaw lang talaga nila sa'yo. It means nakikita na nila kung ano ang tunay na kulay mo. Wag mong idahilan na hindi ka DDS, hindi ka supporter sa mga Duterte. Wag mo namang gamitin ang mga Duterte. Oo, wag. Masisira ang buhay mo, kaya nasira na nga. Marami na nag-unfollow. And Tulfo, again, it doesn't mean na DDS man or hindi, kung talagang ang tao ay gustong mag-unfollow sa'yo, wala kang karapatan na tigilan-pigilan sila. Ano ba yan? Oo, sabihin mo na lang, nag-unfollow sila kasi ayaw na lang sa akin or hindi na lang ako timpla. Ewan, ganun ba? Pero wag mong gamitin dahil hindi ka DDS kaya nag-unfollow sila. Baka one of the factor yun, pero it's not totally, that's the reason. Ayaw na ng tao sa inyo. Mahirap bang harapin ang katotohanan? Talagang naghanap pa kayo ng dahilan para lang talaga to cover up the reality, the real story, the reality? Grabe naman, DDS talaga ang gamitin mo. Kalerk itong Tulfo na to, ha? Kasi bumaba ang followers niya. O, diba? So, nagplano pala ito si Tulfo tatakbo sa 2028. Oo, nagplano si Tulfo. Si Tulfo nagplano tatakbo sa 2028. Ano ba natakbuhin niya? Hindi ko alam. Oh, bubutuhan niyo ba ang Tulfo? Si Raffy Tulfo? Gagamitin na naman ang programa, mapasikat. Oo, mag-join ka na lang sa Itchotan, mapasikat ka doon. Sumama ka sa grupo na Vice Ganda na magpasikat. Baka makakuha ka ng atensyon. Oh. Diba, later baka magpapaawa-awa na naman to. Diba, alam niyo na ang strategiya ng mga politikong ito. Oh, diba? Oo, red ang ano, oh. Red flag talaga ang sinabi ni Tulfo na nag-unfollow daw ang mga tao sa kanya dahil hindi siya DDS. Wow. Red flag na red flag yan. So meaning, biniblame niya ang mga DDS kung bakit marami nag-unfollow sa kanya. Biniblame niya ang mga Duterte, it's because marami na nag-unfollow sa kanya. Red flag na red flag. Grabe. Hindi ba pwedeng ayan namin sa'yo? Hindi ba pwedeng alam na namin ang kulay mo? Hindi pa pwedeng alam na namin ang baho mo? Hindi pa pwedeng nako, Tulfo, bendalo? O, di ba? Ang daming rason. Hindi yung pagiging hindi ka DDS. Nako, o panoorin niya si Tulfo, ha? Ito yung kanyang explanation. Ewan ko kung maniwala ko sa explanation niya. Basta lang, yun ang explanation niya.
2: Subscribers nyo ngayon, since 30 million plus?
3: 30 plus million na ata. Sa YouTube. Sa Facebook, wala akong kita sa Facebook. 22 million. Actually, 23. Ngayon, naging 22 million na lang kasi may mga nag-unfollow.
2: Okay.
3: Pero okay lang. Hindi naman kumikita dyan.
4: Bakit may mga...
3: Yung paniniwala nila, sa paniniwala ko, dahil sila ay DDS, ako, neutral. So, syempre, marami ako mga DDS na followers. Pero ito ang nakakalungkot ko, Sir Barry, marami ako mga natulungan. Talagang mismo nagsasabi sila, natulungan mo ako at identified ko. Nang dahil lamang sa hindi ako DDS, nag-unfollow, minumura pa ako.
5: Grabe!
3: Totoo yan, minumura ako. Syempre, sinusumbong ko sa Facebook, sa TikTok, walang dahilan para murahin mo ako. Just because hindi ako DDS, mumurahin mo ako, galit ka sa akin. Wala akong ginawang kasalanan sa'yo. Kinulungan kita. Pero okay lang. That's part of the game.
4: So, yun ang ano. So, hindi magbabagang stance as an independent.
3: Ah, hindi. Kahit na mag-unsubscribe na sila lahat, hindi na mapapabago yung paniniwala ko. Because ang paniniwala ko is I'm neutral po. Ano yung tama? Doon ako sa tama.
6: At tatakbo ka pang hayop ka? May plano ka pa talagang tumakbo? Ang kapal ng mukha mo! Rafi Tulfo, muling kakandidatong senador sa 2028. Mga lord! Boboto niyo pa ba itong hayop na to? Diba? Tahimik sa korupsyon. Walang imik. Tapos papalusutin na naman natin, ay nako mga lords, bobo na lang talaga tayo kung papalusutin pa natin to. Diba? Kitang-kita natin ang performance niya. Wala siyang ginawa, wala siyang imik sa nangyayaring pagnanakaw ngayon sa gobyerno. Diba? Ang kanya lang ginagawa ay yung dapat mababain yung 16 votes. Para mag-convict si VP Inday Sara. Yan lang yung kanyang concern. Wala na talaga mga lords, Tolfo Brothers. Wala na talaga. Erase na dapat. Diba? Huwag na natin patagalin pa. Huwag na natin tong iboto. Alam natin na wala din naman silang imik at wala din naman silang pakialam sa bansa natin.
7: Get from you quick answers. I'll start with you, Associate Justice Ascuna. Is our constitution perfect or is it flawed or it needs fine-tuning? Kasi lower courts interpret this. When it gets to you, iba yung interpretation nyo and you say this is final, pwede pang mag-motion for reconsideration. Is it flawed, sir? Is it perfect or it just needs fine-tuning?
8: The question is whether the constitution is perfect.
7: Perfect or flawed or needs fine-tuning?
8: Functioning.
7: Fine-tuning. To tune it. Medyo
8: fine-tuning.
7: Para maging perfect po or maging maayos. Kasi iba-iba po interpretasyon. Sa lower court, ito po yung interpretasyon niya. Pagdating sa CA, ito po interpretasyon niya. Pagdating po sa inyo, hindi. Ito yung interpretasyon namin.
8: I see.
7: So, what is it? Sir, the, in your opinion,
8: the varieties of interpretation cannot be avoided, but the final interpretation will have to be the Supreme Court, because according to Abilino versus Quinco, the while the Senate has the autonomy to decide its own internal proceedings, whether or not in exercising that autonomy they have done so in accordance with the Constitution is a legal question, and the Supreme Court can intervene to interpret whether or not the Constitution was violated in the exercise of the autonomy of the Senate. So while there may be different interpretations, including those of the Senate, the final interpretation on the two-thirds is, I think, with the Supreme Court.
7: Former Chief Justice Pangalibad, sir, same question. Is it perfect?
9: You know, in this world, nothing is perfect. Only God is perfect. We are all trying to be perfect, and yet perfection goes up, up, up, up. We can never be perfect. Now, in the judiciary, the Supreme Court is the last resort. It is not perfect, but it is always right. Sometimes also, it is not always right, but it's never wrong. Thank you.
7: Thank you, po.
1: O, napanood nyo na. Panood nyo. So, anong reaction nyo? O, mga ka-DDS dyan, ano ang... Oh, ikaw, DDS ka naman, oh, mga OFW dyan, DDS kayo. Nag-unfollow ba kay Tolfo na nalaman yung hindi siya DDS? Oh, nag-unfollow ba sa kanya-kanya? Ano bang rason nyo, bakit nyo in-unfollow si Tolfo? Naniningil na si Tolfo, marami na siya natulungan. Oh, nang malaman na nila na hindi siya DDS, nag-unfollow, walang utang na loob ba? Mabing sabi ni Tolfo dito, ito na nga nakakalungkot. Marami ako natulungan. Pero dahil lamang sa hindi ako DDS, nag-unfollow, minumura pa ako. Nakatikim ka ng power ng mga tuter. Hindi ka masyadong malakas, Tolfo. Lalo na ngayon na parang hindi na namin maintindihan mga pinagsasabi mo sa Senado. Ewan ko, hindi namin na maintindihan. Sino ba mga advisor ng Tolfo? Kailangan talaga, no, before ang mga Tolfo magsalita sa Senado, kailangan talagang, ibibriefing sila sa mga lawyers nila. Sir, ito yung sabihin mo. Sir, ito yung sasagot mo. Sir, wag ka muna magsalita. Manahimik ka muna. Mapakiramdaman mo muna. Makinig ka muna. I-analyze ka muna. Sir, mga ganun ba? Katulad ni Risa, may mga index cards. Diba? Pero kahit may mga index ka, magkamali-mali pa rin. O, di ba kabibi? So, yun na nga. Tatakbo ulit daw si Tulfo. So, anong palagay? Ibubutuhan niyo ba si Tulfo ulit? Naku, baka ramdaman ni Tulfo na hindi siya mananalo. Kasi marami kasi nag-unfollow sa kanya. Oo. So, ikaw oy, ikaw, mga DDS dyan na nag-unfollow kay Tulfo. O, anong rason niyo kung mag-share ng follow? O, naku. Sinisingil na kayo ni Tulfo. Marami na siya natulungan ng mga DDS. Posible. O, ay, mga kabibig. Ay, naku. Oy, ang gulo-gulo ba naman ang Pilipinas? Tapos dumagdag ba si Tulfo? So, yun lang, kabibig, ang ating lebak-lebak for today. Ang mga politiko ba hinahinan nagpaparamdam? Hinahinan silang nagpapa-interview, nagdrama-drama, nagpa-awa-awa effect? O, hindi na yan kakakatin ng tao? Lalo na nabudol kami ng presidente ngayon? Parang sabi ng mga tao, ay tama na yung pagbubudol nyo sa amin. Kung talagang para kayo sa Pilipinas, sana. Oh, sino ba ngayon ang oposisyon, ang totoong oposisyon? Kasi si Risa Hontiveros nasasabing, oposisyon kami. Pero hindi naman nilalaban ni Risa ang katotohanan. Hindi naman nilalaban ni Risa si BBM. Oh, meron bang statement si Risa against BBM? Meron bang statement si Risa tungkol sa pagka-addictos ni BBM? Wala. Meron bang statement si Risa na nag-cancel sa BBM habang binabaha tayo? Wala. Meaning, hindi sila oposisyon. Pero si BP Sara, siya ang tunay na oposisyon. Kung talaga itong mga politikong ito ay nilalaban nila ang karapatan ng sambayan Pilipino, ang hinanain ng mga tayo mga kabibig, hindi ba't sana nyo nagpare si BBM habang binabaha tayo, yung flood control project, dapat sana nagsalita na itong sila sa harap, itulupin ng mga Erwin Tumor. Kasi sila yung nakikita ng mga tao na magdadala ng boses sa Senado, pero hindi eh. Hindi namin naramdaman ang presensya nyo. Diba? So, wag nyo na kaming ulit bubudul-budulin. Wag na. Tama na. Kasi hindi na namin kaya at masikmura yung mga estilo nyo. Paawa effect lang kayo, mabuti lang kayo pag malapit ng election. Marami kayong mga promises here, there, and everywhere. Pero punong-puno na kami sa mga promises. Gusto namin action. Eh, sabihan ka ni Tulfo Kabibig, marami naman ako natulungan, nakakalungkot nga eh. Pero nung nalaman akong DDS, hindi ako DDS, itinakwil ako, in-unfollow ako. Ganon. So yun na kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Grabe! Madami na talaga nagpaparamdam ngayon. Baka gusto yung Tulfo no, na suportahan siya sa mga kakamping. Bakit hindi sinali ni Tulfo? Di ba? Bakit DDS lang? Bakit hindi sinabi yung mga Marcos loyalist, mga kakamping? Ay! Kumukuha ng simpatiya sa mga Marcos loyalist at kakamping. Baka akala ni Tulfo madami sila. Di ba? Kainsuka rin. 35% mga DDS. Ang laking porsyento yan. Di ba, kabibig? Pero sabi nila, matatalo niya si Sara kasi masama ang kakamping at mga Marcos loyalist. Talaga. Eh, nung 2025 election nga, natalo nga yung mga manok ni BBM. Bye, everyone. See you next time.
0: Kakaloka ka, kabibig. Maraming salamat. Well, thank you so much sa iyong input para sa ating programa. Until next time, my dear kapatid. Talagang appreciated ko ang iyong segment para sa ating Philippine radio program right here on Gibson FM 1.7, your community connection, your community radio. Please stick around. We'll be right back. Maraming salamat po. Thank you again, kabibig.
5: Gibson FM.
10: Kulit mo, nasan ba yung tubo?
11: Siguro masama ang magtanong, di ba?

0: hindi nila tinake up despite may pakiusap na i-take up nyo naman ito, this is something substantial. I was disappointed, hindi man lang nila diniscuss. It's a manifestation questioning, number one, the legitimacy of the presiding officer, Senator Chiss Escudero, because he is not the Senate President. And number two, my position that the threshold is 16, because that is what the Constitution says very, very clearly. And my colleagues did not take it up in the plenary as of today. That's about maybe 2 months already. So, next question.
1: Sir, si Senator Estrada po kasi, nag-motion siya sa court na payagan siya sana makapag-participate po sa proceeding.
0: Yes, I know.
1: It was denied. It was denied by the court. Magpa-file po ba kayo ng similar motion? Kasi yung kay Senator Estrada po, although different division, dininay po yung ganong motion niya.
0: What
1: na,
0: was his motion?
1: For him to be allowed to participate in the impeachment trial.
0: Ako kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi naman nila tinake up because I was questioning, first of all, the legitimacy of the presiding officer. The last time I checked, it should be the Senate President who will preside. So kung hindi nila itetake up yun, bakit ba ako makikipag-participate to? They have not even discussed, they have not even debated the merits of my manifestation and request. Sinabi ko pa nga doon eh, dahil sa kalagayan ko ngayon, hindi ko man lang ma-discuss sa inyo ito verbatim, pero sa pamagitan ng manifestation ito, I'm hoping that you will discuss this and it will be taken up and deemed to be part of the proceedings of the Senate. Wala man lang.
1: Sir, do you have message for your colleagues in the Senate?
0: No.
2: Baka may dadagdag pa po kayo.
3: I would like to get your reaction lang po. Yesterday po sa Senator Pia Cayetano, sinabi niya na she fears for her liberty and her right to speak, citing yung circumstances faced by several senator judges, including niya po, nakadetain, may threats ng charges, or yung iba ay hindi lang talaga maka-attend dun sa impeachment trial proceedings. Do you share her concern that these circumstances could affect the impeachment?
0: Yes. Katulad ko, di ba?
4: Kabalitaan niyo po ba, Sen, na nag-appear for the first time sa ICC's former president?
0: Yes. Hindi ko nabalitaan. Nakita ko lang sa social media. Nakita ko lang, Sen.
4: How did you reaction lang, comment lang, Sen, kung nakita niyo si PRRT sa ICC?
0: Masaya ako kahit papano nakita ko siya. Dahil nung ako'y nakiusap sa ICC by way of emotion, sulat sa kanila na makita ko man lang siya, hindi man nila ako pinayagan. So that was the first time I saw him. So considering that he is the past president of this republic, sabi ko nga noon, sa aking palagay, malaking naitulong niya kung bakit ako naging senador, makita ko siya na maganda naman ang kanyang sasabi kong kalagayan. Maging kung titignan mo yung kanyang mukha, I'm happy for him.
5: Senator, tanong ko na po. You said that you saw sa social media. So, nabagay niya po yung nakita niyo sa social media. Did yung about...
0: Nakita ko.
5: Minikwento. A person to, or may nagpakita po sa inyo sa social media?
0: May nagpakita. Nakita.
5: Okay. Thank you.
6: Nice na. Baka may gusto pa sabihin si Sen. Baka may anything na gusto ko yung statement, Sen. Na gusto niyo pa sabihin para sa amin na may pabalik po natin.
7: Kay Tom Mike lang po, kung ano po yung reaction niya kay Don Mago na po na kinasama na
6: natin. Natapos naman ba yung reaction po?
8: Okay. Sige, okay. Maraming salamat po sa lahat.
7: Thank you. Thank you.
9: Okay, narinig po natin ang boses ni Senator Marcoleta at konting boses po ni Congressman Defensor. At yan nga po, nabigyan sila ng maliit na pagkakataon na para makapanayam niya ang mga reporters. Pero alam, makikita niyo sa kanyang mukha ni Senator Marcoleta was so disappointed. Kung makikita niyo lang po siya, disappointed yung pagkakasabi niya ng hindi inintindi yung kanyang manifesto na makalahok siya sa impeachment trial ng ating VP Sara. Hindi man lang tinalakay dun sa Senado, kaya dun sumama ang loob niya. Okay? Makaawa naman. Ganun-ganun la ang kinulong siya. Hindi naman siya nagre-resign. Hindi naman siya nag-retired. Pero dahil ang Senado is, ewan ko ba, nasa break. Bending the law ang takbo ngayon. So lahat ng mga binend nila ang law. Pinalitan nila sila-sila, nagbutuhan. You know, from then on, tapos next thing you know, kinulong na itong si Senator Marcolet. Talagang ginapang talaga nila. Kaya masama ang loob ng tao, syempre. Pero masisisi niyo po ba siya? Kung ganun din ako, eh, para akong pinagtakpan din ng langit at lupa nun. Nakakulong siya nung nakasalanan niya. Wala naman siyang ginawang kasalanan. Hindi naman siya ang gumastos ng mali-maleta. Iniimbestigahan niya kung sino yung nagnakaw ng mali-maleta. Next thing nyo, siya pa kinulong dahil sa mali-maleta na yan. Sa corruption na dinigin sa kanya at naging plunder pa. Ngayon, hindi pa talaga siya papalabas. Grabe, no? Only in the Philippines. So where can you go? Sa ganitong pananahon natin, papayagan pa rin pabunay ninyo na magtuloy-tuloy ang ganitong sistema ng ating gobyerno? Kayo, mga kababayan ko, I'm not saying na wala ba kayong gagawin. No, hindi ko kailangan sabihin sa inyo yun dahil may mga isip kayo, may mga utak kayo na kayo mismo ang makakapag-decide kung tama ba talaga ang nagaganap ngayon sa paligid ninyo. Tama ba yung pinagpundaran ninyo, lahat ng inipon ninyo mga gamit, walang kagatoy-gatoy, tinangay ng baha. Napalitan ba yun? Hindi. Mag-iipon na naman kayo para magkaroon kayo ulit ng mga bagay na nawala sa inyo habang binabagyo't binaha kayo. Napakalaking alon yun, ha? Napakalaking alon ng dagat o sapa o river o whatever. Napakaraming tubig ang dumapo sa Pilipinas, sa Metro Manila halos. At ngayon, hanggang ngayon, lubog pa rin ng some parts of the places like Bulacan and Pampanga. Nakakaawa sila. Okay? Pero nasaan si President Marcos? Namimigay ng mga healthy snacks daw. Doon sa Pangasinan. Oo, doon ako na bagyo din ng Pangasinan. Pero sa eskwelahan lang yun. Ba't di mo mabigyan ng scholarship yung mga bata doon? Alam mo naman, yun eh, mismo na pinanggalingan ng inyong angkan. Diba? Ba't hindi nyo bigyan ng scholarship yung mga kabataan ninyo para meron kayong sumunod sa mga yapak ninyo, di ba? Pero wala. Ano yun? Mabubusog ba yung mga bata dun? Di ba? Healthy snack? Ano, isang pirasong ganun? Kulang yun sa bata eh. Gusto nyo patabain. Bakit wala na yung Nutriban? Kala ko ibabalik nyo yung Nutriban. Nasaan na yun? O, di ba? Dapat malaki pa rin katulad nung araw. Hindi yung maliit na parang money na pandikoko na lang ang dating. Hindi ganun. Yung malaki talaga, kailangan yung bigay yung busog. Parang yung siksik, lusog. Yung ganun. Dapat yung ganung recipe ang ibigay nyo sa mga batang ito. Kasi kami, mga batang 70s, natuto kami. Marunong kami dahil kasi mas marami kami pinakasin. Marami kami sa aming pinakain ng tatay niya noon na Nutriban. Nakakatuwa, papabili ako sa kaibigan ko nag-aaral sa eskwela nila. Bibigyan ko ng 50 centimos, bili mo ako ng Nutriban. O, alam mo ng mga teacher nung araw, syempre, di ba? Dapat papauwi na lang nila sa bata yun. Diba? Bibenta pa nila yun. Yung natitirang Nutriban. O, di ba? O, di sa kanila yung tubo doon. Nakakatuwa nga. Pero, you know, that's not supposed to be paid. That's supposed to be free. Hindi yun pinababayaran. Pero pinababayaran pa yun ng araw ng 10 centimos kada isa. God knows kung gaano na katagal yun. Diba? Matanda na rin tayo. Seniors na rin tayo. So, of course, you know, bakit tayo ganito ngayon? Ang ating bayan ay ganito. Nakita natin ang pagbabago ng bayan natin. Nakita natin yung pinaaral sa atin, pinaliwanag sa atin when we were kids that this is life ng mga taong ninuno natin na lumaban para sa bayan natin, na para kalabanin itong mga yung mga dayuhan na gustong angkinin ng ating bayan, yung mga ganoon, di ba? Kaya nga may history tayo with America, di ba? Marami tayong kailangan gawin. Bakit hindi tayo naging kapareho ng Singapore? Dahil nga sa ano, sabihin niyo sa akin, kurakot. Kasi kung di kurakot ang mga opisyal, maganda ang bayan ninyo. Hindi kayo bababahin ng ganyan. Kaya lang kayo, kababayan ko, ang kakausapin ko, papabayaan niyo pa rin bang ganito ang mangyayari sa inyo? Ting uulan na lang, binabaha at lulubog at ilulubog ang mga gamit na pinundar ninyo. Kahit anong ganda ng bahay niyo, pag pinasok ng bahayan, wala na yan. Sorry, ganun talaga yun. Dito sa Australia, ganun eh. Pagka pinasok na ng bahay ang bahay mo, kailangan may gawin silang drastic. Either na itaas yung bahay mo o alisin ka na dun sa lugar mo para gibain nila at lalagyan nila ng double story. Ganun. Para maging safe yung taong titira doon. Hindi sila babahain. Diba? Kung bahayin man, sa ilalim lang kanilang bahay. Eh, yung siya, mga naka... Ganun ang ginagawa dito. Every house, kasi nga meron kaming insurance, di ba? Kaya ganun na nag-work out yung sistema. Pero kung walang sistema ang bayan natin, eh walang mangyayari. Yun lang po. Sana wag niyo naman pong ano ha, i-take ito na personally sa mga taong nakakapakinig. Yung ang pinag-uusapan natin dito is impeachment. Yung impeachment law kang ating Marcoleta. Yun na nga dahil sa Corraco, doon tayo na-end up na kung ano saan-saan na napunta yung kwento natin. Pero mga kababayan kong mahal, isipin lang muna natin. Just use our head and ko, yun ang nagsasabi nga nilang common sense, diba? Tingnan nyo po kung ano talaga makatwiran po ba ang kanilang sinasabi sa inyo, ang kanilang pinapaliwanag sa inyo. At kung ano man, ganun pa man, bahala na ang Diyos sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, sa ating lahat, okay? At of course, tapusin ko ng ating programa dahil naku, wala na tayong oras. Abangan po ninyo ang susunod sa atin ay ang... Up next sa atin sa Gibson FM 104.7, Alternative Solution, Joplopolodping, Who Did This? With Peter Tain and Luke Woodhouse. This is Alternative Punk. So please stick around and enjoy the Gibson FM 104.7 shows. We made it just for you. Maraming salamat po, your community connection, your community radio 104.7 Gibson FM, sa inyong pagpapatuloy sa atin dito sa Filipino Radio Program. At hanggang sa muli po, sana po ay magtuloy-tuloy pa rin po tayo at wala pong magbibitaw ng channel. Walang, kung gusto nyo po kami mahanap o gusto nyo marinig ang ating programa, hanapin nyo lang po kami sa website ng Gibson FM at then click nyo lang po ang program guide at makikita nyo na pag tinik yung Pilipino, lalabas yung mga programs natin na nakaraan at doon nyo maririnig yung mga playback ng ating programa. Okay po mga katropa, hanggang sa muli po ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Well, mega loud shout kay Tita Anita, kay Uncle Simon, Tita Nene, Ate Gloria, Kanot, good evening po. Kay Kuya, good evening dyan. Okay. At kakaloka. Siyempre, ang mahal natin si Eileen, si Loida, and Dave. Congratulations. May best wishes. May your togetherness be blessed today and always. And congratulations for both of you, mga anak. And of course, mahal kong mga kaibigan at mga OFW worldwide. Please do not forget our Barkadad Forever Worldwide. Pasensya po, hindi po ako muna nakakapag-load ng aking video. But don't worry, I'll have something for you guys, okay? Then, ano pa? Well, recognition night is coming very soon on the 26th. Poon, dyan po sa Maryvale Rose Garden po, hall gaganapin. Ano ba na yan? Nabubuli na naman ako siya. Anyway, God bless everyone. God bless our country, Philippines. God bless Australia. May God bless our world. To God be all the glory. Ito po ang inyong lingkod, Gina Agustin. Hanggang sa muli po. Good night. Thank you all. God bless you all. Shukaran. Bye.
10: Ang upuan ay pansamantala. Ang pinaglilingkuran, ang bayan.
11: Sa bawat opisina! Sa bawat bulwagan! Sa bawat upuang ipinagkatiwala, may isang pangalan na hindi dapat makalimutan.
12: Ang Bayan! At sino ang boss?